na na Romeo akọ interview aya Barowski se ba bia odanye bacho oyaye ana onyare won asem na wo moti bacho onyare dia omo ne ho so na on pepper bi ni e wo landing ho Ne bi bia na ye microphone nya da bia na ye microphone na ye ni help ni ne he fa na ye ne ya won sa wo ho na wo ho sa wo da man twa sa hia mo ho amo a papa kromo bi won ton wo kromo a obi ni wo

Odo kesiye baakwa ya nyankupon edida ni huwedi. E kwanya hudwa nyankupon. Ofaso dida odwe didi cheye. Eni seye kwa woso. Se wene oba atina na wafa yifunu. Sa 9 months no, it is 90 years. Sa 9 months no, 9 months no, sa 9 months no. Na minimum ni enti anyame eye ni sa. Ewa papa, because within that 9 months no, anyama eya emani bi efemu no. Obi wa itimi gini to hospital be 7 months. Now we obi adwuma na oya aba ni yi we die. Na emet mi kura emma we om efunu 9 months not the nam. E bi di ye adwuma. E yawo. Bosume mi ensa na edi kan na akola na efo me no. E yawo no. Ade ya o ya ya si wuntimi numa duro nso na u pri wutrim menye oba but my experience na wada kakra na wa sorry kakra na dia e ya menti ase wo ma ho ne se owia nso obesan akotivie na mu biem e na no no e den akwentue yi emu Adi suwe mwa. Ezo suwe wye ya abonze acha 2 years. Ezo se wa e used to. Na bakubia ya na e